verse 19. Joshua chapter 11, verse 19. Joshua ngumano. Eti eduba ako. Nizi se mua eye edunkuno.

0: mame aso muji miyawo awo miyawo se papa se ashopa se enim nyamode abu abotire ye hwe ya de da vichire ye ni ni ba bi da owu fom o se atina ba is it 1-0
1: yeah
0: o se mi lidum ya tonwa
1: yes
0: me come fra no ma boda mo
1: wow
0: lidi me to no sa what wonderful si sofo be bia di no do no o guess ya praise
1: amen
0: ni pa pim
1: amen
0: ya trebi
1: trebi
0: ya ye be bia mo chira di fo so aso fo so eye si so bo fo chiru kwa
1: amen
0: oh ni a power did ya me now okra comes in no she share watching kwa now okra me anaji bo wo yire bo wo kunu kase any bi kasa
1: yes
0: any bi kasa Ewurade say wa boy wo ni suban ni so what the odie ni nyam ni dia bua botire akaka kra ne ni nyame ye pe wa ma bo fo som ye she ade o bo ye nyinara wa dia shem no mie no na ase kachere nkwara nso mbe yi
1: kachere
0: nkwara nso mbe yesu
1: amen
0: kachere nkwara nso mu nka
1: kachere
0: nkwara nso mbe sifi so wo di na sorry na kachere o mo se
1: me
0: di nkwenim
1: amen
0: sorry jira wa na mo so Bawa bo suona tusa pano
1: Jesus.
0: Enkone muzee.

0: Mese kunim die me buso.
1: Amen.
0: Die die me buso. Asidan me buso. Empejan me buso. Ana dwe nyame sira. Ye bompae onyame fanim nyam ne
1: die.
0: Amen. Emu abotire. Ye bompae urade nyin wadi nche
1: wadi.
0: Ye bompae. Urade ma ohunu. Urade ma onyin ntum. Urade nyin wadi. Urade nyin wadi nche wo ma. Oyi wadi nche wo fie. Afi yarwa wunamu.
1: Wa
0: wunamu. Ejan tom. Ejan tom.
1: Ejan tom.
0: Onyame nsano. Ana dwe
1: Ututu
0: yade no ohia
1: no
0: ahokire
1: no
0: ekom no kodanda no bibibia
1: utwa
0: mu kachi onyame se
1: brami
0: sra bem
1: brami
0: sra bem
1: fonsa
0: kami
1: fonsa kami
0: right now
1: hope
0: you have a break
1: kada bada bada
0: kada
1: bada bada
0: brami
1: sra bem o arwari fonsa kami o emaka ba na mi na mu yo arwari fonsa kami o na brami sra bem o yes lord arwari una usio ni po kwasem se Obi biara wa breno omra wuchayo na besiano na wadu sede bu yamre na na bi awade ha prayer sabe mo ni esu biara aya koda na adu sede ya so awade sue ya ya ba wani mo awo yesu